0: Ariama na medha ya nteto ya Meru FM.
1: Mwishini ligitikia mujumbe mga ekulu kaunti ya Dalakanithi Mbayanita ni kuwanerwe umetimu noge siyasa. Neoma.
2: Nione kusuwa gitikia women rep. Na mbuge tegitikike ndege suwa tulisuwa nana kio kinyato kinukie mara.
1: Anita, ni mkitumio kuenda gitike kina inyogu kweri.
2: Gitikia women rep. Keza gira gigite ya kukubeli yanto. Ati odhura kwa kendo ordinary national assembly. Omba kukubeli yanto wana the maximum value. Ila vangi omba kumuta kevirikari.
1: Wagu watagitike kio kalo dhatia.
2: Niyo, denda, kugia gitikia women rep kenda ambu omba kutatera yuthi beto. Nito agire mawera mono.
1: Lunga mera u Anita. Alingi kura ba kwegwa bakarima mutongole na wero wae kagitaga kulinga kura ga kinya.
2: Kuna more than 500 registered groups. Jia ikundi jia yuthi nserelete ikundi 161. Na kote kuntu roma na gia kanyamoga kwa. Nserelete irabu over 67. Nke palo magia mobira. Nke lea gira bange. Ngala mapa di mebira ani. Ke ana toja ke education. Nonto ninde modomi na nembende take vamo. Nderete. Wisi ana 54 kuma 2022 ndambene tia campaign.
1: Kaba kwa lioma, uenda kukukwe ningetuwa muenda maguru wa nyere.
0: Neoma, aja medhene anteto ya Meru FM.
3: Munga mudhikiria na ingo kwa tauge ni kaere mubango ni uyo wakua. Enu ije. Enu ije kanakuru ege tethi ya no muanka ira ide rutere rueguru kanaro naiti. Oke uwa uije, ibuega, indu kuwa takumenya, uwa uwe nkwende to. Uchunkuni ibuye te kuonania ate kuru ne dhagirwa eke menyaga biona neria bia nara ya ere kerete. Waya kuedhirwa ibira mchunko aetaka north, south, east kana west. Kuriri kana kuru kagita kareko enda wetethia. Wende kana urege nwa muanka era idha ruterewa south kana ruterewa north. Na gotiebu kumbeke kaje etethia era idhete mumero warioa kana mudhuero warioa. Muankaru umudhikiria kuendani kwa muadhani, ni umuandiki na mudhura na mbango ojo, Jona.